0: lo sing nam so ting di de zin sha san pyu sim bi ting ge shu den ja go
1: mi ka ji sin na lo jong ka le chi la le ge chu gyu yang ka le chi se re yang ka ji so ka si chi we mi zi ya ni gu me jin mi yu di le chu mi du se su wo shi
2: ki ji ning ge ji se la ke sum ge le me ya kama ji ji nang lu bu ro cha sheng a kho tu ji ji yue
1: ki ra lu xi xi nga shu bi ge le ki ran ki ki si ge ki ran ki su bu ji se ki ga cha ga ta shi ju san ge nu shu su gu ge shi
2: ki ran ki po wi tu se la hao mi sum ne nga pa le me yin na yang ki ran ne xie la ga ce chu char ji po wa ti tie kong le de bu ga xie ji qi ru
1: ki ran ki su bu na che pung tong ju ru bu cha ga ce yu shi chang yu che bi yin na
2: 가치진아
1: 가초식이고

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
마통거 라무두가 조시 바도 소지 모소리니티 모지시티 라무두가 만자완 촌시 롱신치 누가 조바도 냥구신니 녀모 라무두가 타텐호 쳔모 나무 촌디치 레넘사바진니 ngule nyoro tho jong yong la rini yeko nyoro cha chupi ko yu lepo de hyo sigo be ri nyemo ye le chen la pe jun te lu cho me lamu du ga chopa tho nga ba ke zang dong lamu du ga chopa ba dong lamu du ga chopa ji je tha te shin ni lamu du ga ji cha che tha te na mo ngon ba ma se zu me ri ni se cha jin zi ko che pe ri tho lo ju shi pe te ba shi chen ba shi che mo ye le chen la ti tin che so ji tha te tho zu me ri ni se cha ke jin gu sham te royong de su su namong pu zun zu bo ba shi gan di tu tin ha ma tong zung ge yin li ri ni ye ko nyam ri tin zap thong a thong zu me ri ni shi ja jin zi la ge ma xia bi xia de jin ba shi yin qian tong ke zong ji jie ri ni ye ko tin li jian pi ji bi xin tong bu nyam de ge wu ye jia zhong go de ma tong zung ge tuo gong nin ju ge ten gong bi li la ji zu ba tong xi bin ma tong ji ba tie ne zhe de xie tie jia lam sen ji jie lam ji jie ban ju tie sa gong yong se nyam yu xie bi Panju shula jiwa jintu ngokou ha. Talur, zong yong ji yiku wa chi, jia tong dengji tui ni tong. Nga tong nili xin ni, yiku ji shu di yong ba, go tong shi ni shi za ni tong, siwa zhi shong yu. Tui ting jinta ta xe ti, longo tong ge, lamu du kan pei ji tong, rini jinzi tong, tui li da ji tong ji, nyam ku xe ti. Ba tong zong ge rini la ti ni, da ji tong, tui li la ti ni, ma si shu bu cha pi, tui rib ji le chen saba xin, zhi tong zhi xin ba xin. Sichanchi, ngomi jengi jie bianchun de da mandu jibi go la jino xie jie. Nyan demar Sichanchi mezu chunzi, qie dian zha xie judi xie xiu bian ni, yi ke tong zha kong, zhong kong su mena mongbu ndi sa la min ni, le ri le ni le zha wa tong, la qie me par le ju xie pa, la qie zima xiu pa, le rin ki mendo wa su, ngon sa do bi ne din la zho ni tu zha xie xie di. Nye qir Sichanchi jie mezu ru xiu qi, Mezu chunzi kong tong ryu bi, bianchin jie jio bi mongbo ma jin de du ni, ryu ngenzhi de qin la, chimda qi ju tong, ngenzhi nande tong a tong. Sani kwa geng ryu de qin tong, le ju jaf shi, keli ji jie, rong xie rong ju xie di, mezu nyemi jie ngu song zin ra, denbu zhe jie gende tong xio. Mezu chunzi kong geng zu zhen mezu nyemi jie, su xin dabu yin pi, nyam ge mezu zhi qi tong, Tomi yi mei shu ta ju shi bi ngwa ca yi lezi yin ba shi. To zi mong shu nzu zhen jie mei zu dian jia do dam dian bi zhir zong ni. To zi nzu zhen jie mei zu cun zi gong ge. Chi su ni shi za ji ri, le ri lam lu la da nian bu xie gu ba dong. Le ri xin ki ni li ma nyu wa xie gu. Le ri ma na ngi bar te, mei zu zhi ji gu shu shi ju bi. Le ri to tong la qi yu gu ba dong. Mei zu ni da ta ju shi bi ji ren kong de che pa. Ji nam jian jie mei zu zhi qin gu shu ni zi la. Jibshi xin ni, li jin ti zong tong, ni di yin bang gilin xie gu pa. Ri di jibshi man ni, ji li xin ni kong tong, di zhi, ni shung di qi man yu wa xie, me zu li ri xia ji ti, zo ta di ba zang yin pa, xie du zhong yu. Yi bin zhong qi, pin sha cong, jie si lun chen, zha kong ong deng bin tong, jibshi man ni, me zu cin zi gong de li ri xin ki, me per xie du zhong hua ma xie. Yin gu man ni, li ri xin ki ga song me ba xie yu, me zu di jin jie chen ta, zha kong

Yaan, zarsi shithi rungbi longchun tang zhalam kika singa dhubu lindi tiyanan ba tsuka khamzanga. Di tar ta yang chechik khanhi ghan suwi darsir donglang rama jimba na gina zhong yang longchun nian chan chechibli kung warkil chandam ga za tang ga njirka sa gunu gari sili tsin yin che si titar li tsin di ngonji war samab shibda zembir gab sa shi. Re singa dhubu namba, di rang ga za tang ga njirka sa gunu gari tsin da yang yin namba lindi ghan hilam dir zomdiga raan donzin yil nga di rang ga li tsin di zomdiga ba dang donzin ba rui mahtyab yin.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི Джимджил савджи лгчара, ригтин рухтюрджи тунхун лаштандадынгэ, сомэншин сожин дэмцэгдэн, чэдэн хаму, джунгкам сопэлджи, тамэн нямджиджи мэнсэгги, джунцу дубчир хтунвэй ламвэр жуэмэйо. Сомэншин нэ, сычуаншанчин ngawa уэрэг чэнрэг рэнгчун кэлэн баркэм джунчирджи, торгэнг хуцул дэмцэгшэпэй, шэн зуэшэг инбадэн. Лэнга дэн цухкэр нэ, сани дийэ, Sojinche gashtan tunni xiyin. Diyan rangpi na, sani di mangchukji, torgunga nemzi lirig darji dangni, savu tuwi tmung mayinbi rangshun charchin lashtani, dicilir guawi torgunga ngutsu lirig peji dangyo. Onjang dingha nyanjul zhunglamji shukhshu kunali khadul matabi, shjenjin tala chunzin tiemni, shangli tunzi shishukhsi shjenjin shibar, barkam zhunglita gurgibi, Jianzhen jie diyin rang la, hu chul sarwa senior jie nunghe qinu tabge, cai zhe ngi chen shi ge toni, tun li zhe chun harwi qi ren zhu jie de cun zhen tib la. Wen chuan li bar kem war jie nian zhu la zhong lam jie, su meng sheng shi guo ni jie, zhe le ma ngi se ha tong ta ba dang chap jie, shi guo ni ha tong tam ni, zhen zhe jie shi gan le se wi, tor geng geng hu chui dang, qie den ha mu, zhu li tun zi ji, Sani kikka chumjirin gyugnir wunjin tamni, jenjin jie leishul qirishin baadang. Shengli tunzi senirin ganlan nidin tamni, sheng yung jie tunli peji la, sugnjim jie nirlim doyo baashil. Dedang chabji, Sichuan chungzhou zhongqir jie rigtin rukhjur jie dhukhi lashtan daadangi, Suomeng xing tunli lirig xsama qebar pinsim tsuksa dangni. Xsujin dimzig ra, qedin xamu, zhungkama sopil ji jie namang peji jie lamvar juyo. Barkim zhongqir Suomeng xing sima zhongqir, virka tunli di tsortiin dimzigni zhichun jin jie dimzig jachir dongi shuksa juyde. Xing yung jie dimzig jachun, mua vjara dinti zam sen yo. Sima zhongci zhongma gachi ji sangui bar, si zhongga rogramo, nga ci chungzhou yuhao khami lirig nangzhen shibi, dashda zhongmar sashin wangil ji yongbub yo numa cik, datung tkhni sani liga xini yongbub jang partab yo bashil. Nanang virha dabar, pendi hachang yagbu tun yo. Dimzig chimtsang choy ji yongbub tuwi shangchim la, agurin bima ni zam tabadang. Shengchima jimar yang agur cha dunje zam tuyo. Dalu cengmi simkhin harwi qirishin ni, matita nimzig shetsil mangta tongji jajig si de, lhar yang bapar yungwara rigg si yu jib si bashil. Sichuan shengchina ngawa wujig chengrig rangchung kilan barkim zhongchir somang shengge nenig nimzig tunli laang sunghe rabda ji yu. Payita logni lihtul shekin zhunna ci, yema ci nhi chadde, Shengli di chul damzin si ni mundib jie lekar si giyo. Jilu nihtung ni jiglur, denzi sashing mu nijara nikha tsiksim tang zhengchung nga kurjig si baadi, nanang li mu yachi jabjil mungta simbi. Shengchim diwi mungwa si gila sashing kurjig ga wangil rikba tang. Denzi limi li ni bjintil ngang mungta si ni, zhongma namji rengchim jie rgunjam ni li si gtabjin yu baashil. Dalu nghunkh darna, Nīnāg mūrīg tūncīl āyāma nījārāb jīsīnī miūdrūb rīngkūng shtāmbū dī shīngchīmchī mbāpār shīgīngjīrlā ngīs gītīl tīvīyū bāshīlī.

Kedar chilu nge don chu lo lhya ge yong ki sing bat ha si rim la sam de su he jing ne zu kyong ki wen tu ngam de pla sing de che be che gu chu zong jin pie ji ze so bat ha mang chu ji ze cha bin so pie wen tu sam bat ha sing bat ha si rim la sam de su we jing ne zu kyong ki wen tu ngam de ki che nge ya to yo shi ji di di ki si ji ti da ni ta sa gyang chin sing bu le mi gu ze so pie chap du mi ne ga che mu su ta be zu le dian ti chung wo ma se kon zu chang mie sim nu kya du yo shi

0: 귤 쿠 나와 냠바
1: 양주 추치 퇴바
0: 시에치 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퓨미 케쥬 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: Pyoge rungchen sen shin yu pye, senken chokpo lenke gung kamsa. Nga na cho, ngar gyun shin, meri yang yen shi pye rikze li chen na, chen zom chong so. Nga ni ting di li chen ki, zo gyung po ge chu hin. Te ringa li chen na li ya, kwe mwen linka cho, bing ki na we linka shi pata, yang jin me ka di ji pye, nang zi li chen ka ngi cha di shu yu. Te ringa ki, bing ki na we linka shi pye, nang zi di na li ya, kwe mwen linka cho. Singba le mi, gyo zhe chokpa shi ki, ngam san shi kwe pye. Lhasa kyang chin, singba le mi, gyo zhe chokpa gor, ngo zhe shi kita. Lenge le, ngan chib ten pye, pyo xe ngan mo ka chi, ngam zhe shun te chung.

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ke.
1: Kirang chobo na liantu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyayang ki gyabchun si jun cho.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
3: Kiwe yenbi lu ya.
4: Tene mutu che singe nabsor, nuk ju sozo ne yin pie, siyama pupu zhoma la ne dana pie, ngen jip din pie, zung siye ka nga, lik din che hyup.

te dar kyo ya pa sang da re ya to la te dar kyo ya ji pa chi thom chang zar je ga bang te dar zar wo du se sang da adam ji lu gu bo sa dia ji nga gu bo so wa ce je da yi mu gu je ma nen chi ma yo hen kong ge ge jiang ni de de sa gen chou zar de so wa ne bo le yun de dar po lo o ma ne be me hong shi

tam sa re gam je ngong jo si mo nga la dong har che yang mi ya nga da ren che mi cha so cho ya to to re so bo tar sa mi ya te ne re do so ka lo ta ran je ne nam je cho la so ya do ne re na pyo so ro na ya cha mo re leng hi yo de yo ya gar so re jung ki yin hi la te la le pa gung ga he do ya te so re chang lam ba ton ro ya ha so

ཁྱི Alawa chalung cha tun tang, alawa tobdun serang sukje, laji nyemu nga dami gojig siyopi, changmi tenden tang chambi, jahi munda nyangli siya. Dina siyamni, alawa chalung cha tun je langbi, duwa ngari korsam lan dho siyopi, laji nyemu nga dami gojig siyopi, changmi tenden tang chambi, jahi munda nyangli siya.

Yaa zhugun hanji, di chu jie hengi, nga chi de rengi, za teng gen jir ke shi bi rik se lin cin tong cam de nin zhugu. Lin cin de ge zom zhig ba deng dun zin ba lak tig cu deng, zom zhig gen kerwa du tar yin. Di na nga chu teng zhi mi lir ke ling he mi chu ni yong jir jia yong, da di mu xi.

zhaxin ziwe sinzho lingge kongkham sa. Namba lingge cwe tanda sengu cwea tini. Zhongyang longting yintin jijab li gongki. Pyoge tinglam to kuti shubi. Sinzho yangin ki chidi li zin si. Tilingi li zin di na piyam kya cwe namba lingge coro zoyong shu gyu yin. Tengde li zin na li na gubya namba lingge coro. Nyanjim tenbi pyoge mang chwe ki gorshe kachi kuti shubi. Namba lingge cwe tu lulunga sinzho nangyuro gosu shu.

kanda namlinge chuyenge lam tu bu chuya gi lu she tini yong jong lo cha khui gi mang she sang se sang se ye chi mang she tu jing nang ge mi ma wen du la da ren ya ti su nang ge ti le la dong le nang ge lo cha zong mang chu ju zhe cao bu shi xia

Tene mutu che namlinge tsoro, mi ma wondu lagi duti nangwa tine lagi ryoyang tiksu nangwa. Pyonjong lota tsong mangzhe kyuze tsokpe donglin nangwe mangxie, kagakiki siyate kutishu yin.

0: yang gup gar ngi lung lya zhen dur deng gu yu. Tu tung yar ke kong sing gishin lya ngi nim ju na lya jang cian cang mu lo chi cap che bi yin. Gup ti tu ngi tu tung lu zhen nga ba lu zhu gu yu bi ngi jin bu jang cian ya cu lu ki lu yong jie chi bi yin. Tin zhe qi ngi tu zui tan zhen dur dang bu tan. Yang tu zui li gi gu tu bu du cun ba ngi sim nan ki zhu na ti ngu ni ma zhu de bu ji shi. Ti ji ki long ni zhu na. Kumsi sangputi, ngalia, pendo chimbuchu. Minam, tuzuta, nyamtu, jendo dabin. Milia, namya, gerto misibi, neoluti, mosinia singuyu. Yinia, tuzule, kumbu kanki, gyovuchu nele, ranglia, pendo yomashe. Nansupebe, kumputi, shintu, chungchu yinia. Tilia, nubang mi deoshi. Teza, mohombar, kissing, ngalia. Rang ki chugo ya lep ya ki si je kare yu se chib yin. Nye kongzo ya, ki si rang ki tu zu tan jun du da pub yin. Rang liya dian dian ge gu tong yi shi se lep yin. Sen ju lenge kong tu kui mu lenge liya, zong po po lin qing xuan ki zam si, chib su la ki pu yu liya gyur we, tu zu tan zhe zhen ba si bie lu zong tong di nian zhe shub yin. Lingge ne zum ri ga zi li zi sen na war to jian na, ting di li zi shu sa su. Link in the description. Mimi da chiki, nganzu lao bar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chu chudi chiki, nganzu chuju lembar chi.
1: Chakdo bube chijui, mu chi shuze lembar chi.
0: Mi chiki, zhe yang si, gyangzhu che cho.
1: Nyamzhu rime zhe wan ni, ngenji dende, yangcen si.
0: 所以康熙去与其民南用我去

0: Tse lop ka tse.
1: Sangana baso, shamli na tse lop ka tse le tse shuhi, ngan de ting ti le tse zumtub tang nye dhruba chambas lehi. Ngoyli na na baso, Nidong sumchuk song lo ra tsen zay gigab topchi ngungyur ki mik zay chok suy na lo za tenpyo dungyu che kwe shibdi san ro na. Gigab shuji Xi Jinping ki gigab tseri lak zay ki chagatrubi chokjin tang, kang ni ki yuan shi chokjin, chungu tsen zay tunzo geyong tuimu chokjin ting chukjiba jay ki to nangwe sungshe kejin lopchung tang lak dara tingsab chibi gorlingwa. Tata ni zi na, Nidong sumchuk song lo ra tsen zay gigab topchi ngungyur chibi par lo goyi duzu le me jay, lo nga tse zhungabi ringni Tsenze gigab topchi junpi kagze kagzhu tugab shi. Gigab tseri lagze gi chagatrubi chokjin tang, kang ni gi yuan shi chokjin. Zhungu tsenze tunzo geyong tuimu chokjin ting chukjiba jay ki to. Gigab shuji Xi Jinping ki, lo nga zhen zhungabi rin, tsenze gigab topchi junpi topchi gi lenge la ge she tingsab nang ne. Tsenze chasha gor gi dang zhuyang ki guji ka gi tuanjuli na nushu yu gu tamzi yagu che guba tang. Nidong sumchuk song lo ra tsen zay gigab topchi ngungyur ki mik zay chok su, lo zi tenpyo dungyu che kyo shi, nian xe nang xio. Nidong sumchuk song lo ra tsen zay gigab topchi ngungyur toba che kyo tini, lo du Xi Jinping ki sok shing na wai dang zhuyang ki, ge nang tang ge ji ji yu ni la jing tong tang, rang ge ki pe chok chimbo ra deng zing cha che dungbi tep chu ki kwe ba shi re la, chi ryu xi nian ka tang, zhen lo la ka tai chok pa tang, pe ge ki rang gui wang jia ra deng zing nian pa chi bi, si kyang ri wai tep chu shi kyang shi. Tuibab ki mila tsaadi donga tang, wenge ki kyang gyanglam la shubar guidi dongshin, nyokzi chi la gyurdo mawe pege ki kuryu dundu. Rangge la ngunche ki tuigab kangshi le kyang tsenze ki niti rinshi ki tabju ki degyur dewe ina gwego chewa xio. Gagdru gasi tang, gagdru le nabar kiwe chi zao ni samlo tang chachu dang zhuyang ki tabju guidi to chi yur dendi yuwa che di, dengzu tang chwe sim dendu donga tang, lo nga zay zhunga pe chargui na dengki jibi mikze lenge li na tangpur mingne. Bidab ki kacho tang, shuk gyasa tsuishib neki che di gombariri jene dungyu che gu. Tsenze sardu ki mala jengi gagzhu nipu cheru tong tang. Tsenze sardu tang, tuanle sardu nyamdi dingsab yuwar guidi tong wa. Pyujung ki shunu tsenze shindenba sokyung chi shu cheru tong wa. Tsenze sardu la majo jibi pendayi na cheru tong wa. Tsenze dingzho ki guandum ina yubu yabu